David ba na yesu bi sa won sa moje ni se metu mi aye we yi awu bu an se han yo wure ya jiji o se u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de kan won ni chira won sa se ni amuje bi atia no.

0: Pendi 70 bi o. Enyenyenyenye.
1: Omo mo no. E tu jimi ana.
0: Em sa.
1: Yeti ko bra.
2: I was a stone sticker.

0: discabesi on to mumeria.
1: Wow.
0: House girl. Who fuck papa ni discabesi on to mumeria?
1: Wow.
0: House girl. Who fuck won se nkro foto me fake ni ma bi o social media ne so a eya na yom se ye no kro
2: e no ti na sa influencers bi no ma ba e na Mr. T 1CD na ma be
0: omo bua
2: na
0: omo bua dodo na bua
2: ni e top pressure de ma
0: top pressure me
2: nkro

0: won se nkrofo to me fake ni ma bi o social media ne so a eya na yom se ye no kra
1: enu ti na sa influencers bi no ma ba e na Mr. T 1CD na ma be
0: du omo
1: na
0: omo boa dudu na boa
1: ni e top pressure de ma
0: ni e top pressure me
1: nkrofo
0: na enkola yi ho a etie ne ewias na kwa so bi a person nyeska Obia person yes contentem like one person beb yeska. Obia person yes contentem like one person beb. Obi di mamin chiro kronu.